0: Batikwera Boti, alo, maskwere.
1: Oh, dasrawati maskwere hen.
0: Dasrawera. Tuko biana ni?
1: Mungu biana lui shaukuto bunzai watch.
0: A bunzai watch.
1: Drama wenda wenda wenda drama.
0: Muri kama girazi.
1: Nada. Kama girazi. Kama konya ushimoyo. Oma da biya kama konya.
0: Muri kama konya.
1: Nada. Ndri muno ushime muno. Berasing.
0: Maka yarini.
1: Hey, ndadano mazwa ndri muno mu.
0: Ah.
1: Lakini ndakwa ya muagriri. Ndia singu.
0: Ya.
1: Agriri.
0: Oh. Sakanaka. Mapina mchilongwa. Tipei. Muda upurutara ngoma ya biya kona.
1: Ndaya ndoku mbira ngwenya brada, niti ya timurudo.
0: Ngwenya brada?
1: Ho, yeti murudo.
0: Murudo.
1: Ho.
0: Iri kwenda kuna ani?
1: Ai, ngoma iri kwenda kuna ye, sakadaya putana na rada msandiki. Arukwa nika isarukwe, arukwa nika kukunye nisho makati, nesa arukwa nika sendra mafuse, tingata mbe ngome. Nesa mashamwa romeo zinpeji.
0: Inope za chando, eh? Ndi Rosario Domingo.
1: Oh, andaunga tando tambe.
0: Zakanaka.
1: Oh, ndi.
0: Tatenda ngoma ndio na iye.
1: Zakanaka pamberi ne basa, maita ni basa, eh?
0: Tatenda.
1: Yene kamari, ndio kamari tocho.

0: Matikwera bote, alo.
1: Alo.
0: Maskwera fera dini?
1: Taskwera, maskwera fera dini.
0: Taskwera, tukubia nae?
1: Mubiana amuzanje kuma vita.
0: Amuzanje kama vita?
1: Eh.
0: Nga kupika kona?
1: Kushkamba.
0: Shkamba.
1: Eh.
0: Ehe, mapinda mchilongwa tibe itizu.
1: Ah. Dije,
0: ndawe?
1: Ngoma zasa nguzi, waba nasika maimani.
0: Sanangura ngoma ya muno dautiti ili zeku unu.
1: Yedini ngaba ndufunga.
0: Oo.
1: Oh. Ah, ndiri zile nini machesu.
0: Yale ki machesu.
1: Eh, chwele machesu.
0: Saka naka. Zeku enda kuna ani izi ngoma izi?
1: Ni kwenda kuzinga kwa mzanje rese.
0: Mm.
1: Eh.
0: Eh. Shaka nakati notenda shukuri sai.
1: Shaka nakati.
0: Tatenda.

0: ndausasiye muromo siya tsoka hayi ndapota
1: unamwalisa walo december
0: ukasiya muromo unoterwa ndiyo
1: unvunyiza ndilo ndizire ndatimvunyiza kondoyo
0: za 7 horas 47 minutos tane umportano watikwera bote tichida kuzwa ndiani allo
2: allo
0: aha ndiani wangu
2: Rosa Carlos
0: Rosa Carlos Marera
2: Marera
0: Tipei tizwe Mapinda mchirongwa
2: Ah, tilikuda kanyimbo ka Narciso Ernesto
0: Narciso Ernesto
2: Onde?
0: Kapi kakona
2: Unondifisira
0: Ndawe
2: Unondifisira
0: Unondifisira
2: Onde?
0: Pasina yona hii
2: Moisa Matilde Conjo Marido
0: Não, e a Narciso passina ngoma e para dzimweni.
2: Ai, dzimweni dzona danda ida ene bas.
0: Então, do kanda Martin de Conjo.
2: Zirinan.
0: Ipi akona.
2: Marido.
0: Marido.
2: Uhum.
0: Atimbona, ah, marido. Ikwenda kunani yone?
2: Ikwenda kuna marido, arisisu nenga iyo.
0: Nani isho?
2: Nani gangu, Rosalina Mario Chevari, kubare nga matanuko.
0: Jaka nakati notenda, eh?
2: Maitabasa.
0: Maitabasa mapina mchirongwa.